na tanto lang. Tugol ba? Ay, ito tugol ba? Tugol ba? Tugol mo na ba? Panayaran! Ano mo panayaran? Karang kalam, lorang ali ko. Australia, pita ko, kulma. Tanto lang. Sina tanto lang. Tugol ba? Ay, ito tugol ba? Mula ba? Panayaran! Ya po panayaran! Ya po panayaran! Karang kalam, lorang ali ko.